0: Kay mi kang importante yung kan chikrik ko napakaw si Pika. Kunang kay si siya upunza. No si malaya kay nergangi. Ti malaya ko nang pakaris pa kutinya at taringa pa sa bako mo si Kungi. Pero asi marin yung kan chik Diyos ang pasta sa rin na kan chik. Yung ka Diyos ang pasta sa rin pa ka kusawan pis, warmiwan pis, wakunawan pis, besinuan pis, familiawan pis. Yung ka chik sa bako pis pasta sa rin mi. Mana rato sa kerisatso, mana rato hawa sa pinyarisatso. Hasta wampis yung kasungo pi, pasta charisa, amok imahin kuna imata rimak pipis, busak pipis, buslak pipis, yung kayu ipika, pasta charisa, Cristo Jesús yung kamon chay pasta kuskamanta. Sinis pa kakunan kayo oras pika, taita Dios tapaginisun, kay punza pika, aji kay nanggapo, aji hataris pa kusikuyuan, warmiwa ta saludaspa, uris pa kamuchaspa, sumakta, hataris pa, trabajo mong ringapa, taita Dios tamayasun kay kutamanta. Huyas ka Dios Dios solo pagi kamaksimi ta rikuk pika tukuy kay mundo kay universo ka yu kanyawi o rikus ka mana rikus ka konapis kan ruruskangi kamba gloriapag kamba asipag kan tatung ya chichung tukuy kay mundo pi imasa rus ka konapis hasta wankari Dios ka kan Dios ka ronatakari kanta servichung kanta alabachung kan tatung ya chichung kamba sa kausachung y ruruskangi semanta kunan huyak taitamito yu kachisungo pe pasta chorawai. Kan Señor Jesús ñu capicao sa kuskamanta. Rato rato aji tu kuna yu yaipis. Warmi wan kusawan aji kausa nui tapis. Kan Dios ami kuangi. Chamanta mi kuna kay oras pika kay tu tamanta pika. Manya panchi ñu kanche songo pi. Chay pasta chora wai nispa. Kay rato ka iglesia kuna, pastor kuna, pusa kuna, tana kuskri kuna. Mahin kuna ka tal vez aki sa mi kanga. Tal vez problemas son kanga. Tal vez mahin kuna ka ima sukta circunstancia pi kanga. Pero kambak mangkutsu yanchi kay tutamanta. Kang minyo kuchi man kachay pasta kongi, tranquilidad ta kongi. Ikamu Señor Jesús mi tukui pag ajita ruri tukui pag Dios kangi. Chas na nishpa mi kunan kay oras ka. Tukui kay Ecuador ya tapi kausa wauki kuna panikuna. Isukta país kuna pi kausa kuna. Iglesia kuna, runito kuna. Rishka kuna kay pan, kay punza kunaka. Hasta sukta país kunaman. Pero kay medio pa uyakun kuna. Pai kuna pag sungo pipis pasta chura wangi nishpa mi kuna tutamanta ka. Kamu maki pi minga pani. Pagi Señor kay sumag bendisyon manta. Kay sumak pakarita kuskamanta, yasi kay nanggapak, kamu maki bichura panchi. Señor Jesús, pag sumak hato sutipimi, kan Dios tagapagi ninchi. Amen. Dios bendisiacho, kankuna kay sumak tutamanta uyeskamanta, kay tutamanta kutintigrasami, kankuna pag amigo, pastor.
1: Gracias mi papito Dios, tengo mi casita, tengo mi negocio, hijitos estudiando. ¿Qué más puedo hacer?
2: Solo te falta una cosa, contribuir para tu Radio Z1.
3: 9:16 minutos.